da ga ma da ni sa ni da ma ga ma ni da ga ma da ga ma ma ga sa pi da na ga ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma da ni sa ni da ma ga ma ni da ga ma da ga ma ma ga sa sa ga ma da ni sa ni da ma ga ma